Mame nuka sam yu lupe. Why na kasa sa yamini obrana wobo ni mua, ube tuniabo. Na why na kasa sa yesu ni mua, ube tuniako wenimu.

abantu so to na mo we na bra kumase fe yase jasbo fleet station no ehwe ni mu enkran yakwa benya acp kwantempo no so power bus stop ani asuye ye ye wata kwade a na ye anaji estate ahantama rural bank reche mo pe make us ya betuma fa number no na one doctor ashase ye atwetwe nkomo eye 0244 54 44 22 0244 54 22 and 0200 38 38 31 WhatsApp on a 0555 79 78 78 I feel the diabetes a condemn air can any pediaman so air tier nance won hu ne eh hanumpo me se ne diabetes amodes ne aten kai yira so ba na beema woni aten ka etori ni kura na ne yire tie ne do fren ni nu aba e yare enya sempa me pa cho ene diabetes akofa nkuda beto so me se na anu obi dia no ne aprosa ne yedi ase ne agusu no o menim ne awu dia no aye nanso ne akodru biara no aduro e wo power specialist eba hospital ne ona yaye me so ni kopie ba bia doctor bi obehu bia beka se yentwa na ye twa no so na nyano ni anu yie no ebekwa sa akoka fofura mi yesa atwa ne nipa awuti ase anwuye ni esi ukoso de na ne ofar by anything woni da so anything eba sa condemn one waye no ye momo ase tonturo bi ni ato atwene na enche ne edo kwa sa ase tokrom eti bomode ne sa na awuti ni ubetu na mo ne sa diabetes nkwa na etete wa ba bia awuti ayesi ye manage di amawo no mi si bia ho na nim de no ekokoduru krobi wa krobi to aso nti ana be se fa wo how efa diabetes ho no ebe dan power specialist eba hospital any doctor here you are consider dia ya ye dia ye, ye tried and proven and tested say ene adro e wo ho say diabetes le ba bia akodru biara ye be sa e dia mawo am wo hotor so ti ma wie pe ye e dia mawo wonati a wonantua e twenwi we say mo aye titiriti wontimi nko no wontimi abai we nyina che say moja ni ntimi ni afrisa ni woni paduanum etia basa na siatika de ho agim e ya pa ye e mapani wi awia say abofra no na wona mo tutu nyina esai na okafru nyina so enkoyie ene no wuna ntimi ko na ntimi mayi o wosi wampa wuni e yare e ho aduro e wo ho e wo power specialist ba hospital makacho se moja no no kwaye fasu dia frusa ne ye oni paduanum wo dia no oha ba ho na ntini no masisie ntino ana wuhu ne wuhu yi ye ko power nkonum no ni bi na ntini no mabie e moja no fi ni nyina ensore na ntini no na ho moja ntimi ni na frusa ne ye ne basa mi se ne ohu yi bisa so be hu bie mu ana oje ebeyo dia ama huto ayawdia enu pedin kasemu yade ne wasama huto timi abae doctor hiri akosu edia ya enfaudia ni koje nsabia mene ko bubungu dem fise no pe wasam ne yeka no enkasen wasam ne yeka no enipa wunyina so eno no eti ne ne abuo ne ato afre ho ne africhi nyinara no power eya ho adwuma wodia kwanhia wunya aye ne na ho kaka no anasa ya no keka no ho no bomode so babeda aye ye wonuo no kotodwa eye kukuru kukuru awuntimi kwantimi ma na wusu ni na gina so yi ye be ma wunwa no gina so kira sa power no ni ade jiri kotodwa ni so a enkwasa bang no pe no mu biem e ma sa timi nyina so eti bra power specialist ba hospital e fa no pe no kasa emu de yen ane ye wonuo no yen ne ye wadanse ye no na yen ye be ya ama hoto no so etimi aba edwa ya malamis ada so e wdwa so we ni adupa entuntum suro we ni adra malaria esuro eti ne entuntum sa yen ne na appetite a yesu enya na nonso anu a yere be pam ne djuba die fri ni paduanum eti ne fever entra yesu biem ahoahye entra yesu biem anum tuo entra yesu biem se ne odasani be sori e na anopa ne ho be puse kokonte si trogo so ebedu awia na fifrete no ebedu anwumre so na hoto eni ho a me pa chaw ni nyina na esankyran ya e kire se nei malaria no e die fri sane woni paduanum na so nya adua ya mbala mesa ye mesi we ne be boa wo na wode ho afri sa wo ha we nyina mu ubeku adwuma so sane esefata nwa bobra enyamu enije ye koswa akachero se SK Herbal Mister ne de ene ye fromo adwuma ema ye frono emutibi da ho eti osa entra ye so biem ene wudidi asem ekom de wasem ah ohia ne tu akono de o ema yade entete osa akwan so eti kopa dua ya SK dupai bi eho ye eye papa na enye dinti no ye wo ewo herbal shop any pharmacy shop biara bewrum no onsa ebetimi akabi nunu bina hard bands ni nyina emfiri ho fisa wuti adwani abedi biara oso obo sheshew ene onya baku bi kwa degree ade ene daden adani asem eti nuane no usam me pa chaw kopɛ SK ni bi na ne ohu no enya de se ubehu biem afɛ wose indigestion titiri no omom didi anadwonom aduane no odi wie ne gyegyran bo tata ne bo eya ne ye ne se onfia me pa chaw onya adua ya SK na oha we nyina no ebe